0: Iyo, hoa ki pa makai nga. Oku tai tani rei e beki mou tolu ke tau po kalamba ma ke he koi hawani. Pea mo spea ba zon awa. Iyo, te tau talatala noa i a honi. Ki he tau ngahi leta mea lere koia ki hosare te misine. Ai aku mama ateni e tau leta whakafonu. Pea ku iloa koia koe lining belt. Koe koko e kukai whema uha o leta whakafonu o tatau ai be. Pea koe haa e whai ngā mō tolo. Pea koe haa e whai ngā saisi. Pea koe haa e whai ngā reta whakafonu. Ko sare te misini o ku mau gotoa ia pea mihe spare bar zone pea foki ki e tau fan belt mau atu be moia ko e timing belt ko e reta taimi mau atu bambu reta taimi kai pea foki ki e tau timing jane e manatu iwaia ngahi reta whakafonu ia o ku reta pa wai ngahi reta whakafonu ia o ku seini ia au ki loko ke timing jane e reta taimi wai tau ngahi reta taimi e tau tolu o ku seini ko eni mau atu be moia pea mihe spare bar zone. Iyo manatu I koe se ni just depend on the vehicle. Ko ni ko mautuku e te he taimini. Ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa ke he koe ku ke fie mau. Remember we have our lining belt, boko reta whakafonu, fan belt, timing belt, pia pefo ke ki he timing change. Ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa ke he koe ni ke tori mo firiba mea I e loto freklo goia. Spare band zone I he hawani. Whamana tatai pe koe ngahi fie mau eni I ho fie mau koe ke hau koea o kumi ato ha foi konga I ho sarete misini pe koe konga hau misini pe koe konga I ho sino ho mea lere o fie mau koe ke hau pe mo ngahi fie mau koe ni pe koe ngahi requirements o ngahi information au fie mau ae engine number o wai fika ho mea lere o fie mau koe ke hau pe moia o kwai pe mo e model number au kwai pe mo e motolo ho mea lere fie mau koe ke hau moia kai pe foki ki he tau ko ia ho merere pa ko e vehicle ia pe mo vehicle name mo hingoa ho merere ai ko ngahi me alala hi ne fa I ka pau ko ke hau ko ke fe ma u ha fa fon ho merere fe ma u ai starta ho merere ko ngahi me ai ni te ke hau pe mo ia ngahi kon kon alala hi fa ko ni ke kumi aki ai ko ngahi merere me fe ko a pe me spare by zone
1: there was good and evil we chose good.

0: Pekapau e whakawai vai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Penau lotu, monau kumi ki hoku fofonga. Penau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe, yung toki whanongo mihilangi, pete ufua more more e na wangahala. Pete ufua mo ui a honau whanua. Eo tua.
1: Toi
0: whakake ake. Hokaka.

0: Kakapau e whakawai vai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Tēnau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Kei te ufua more more e na wanga hala. Kei te ufua mo ui a honau whanua. Eo tua.
1: Toi
0: whakake ake. Hokaka.

Whakapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Papuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tafoki mihonau ngai halakoni. Te he. Tēnau tōki whanongo mihilangi. Pea te whamo re more e nā wangahala. Pea te whamo ui e honau whanua. Eo dua. Toi whakake ake. Hokaka.

0: Te fulfola siove ke setan. Wagai, te fai te liha ke ni ngahi me a kotoa. Kai kai te ala ke a tei. Pe a hu ki tua setan ni mihi a o o siopa.
1: Asi siop, te fai whangapulu ndau tō palau. Te kai kai whanga asi ofi ke. Pe hea mebe kau siipa awi ki nau tolu. Hoi kau ngā wei ku nau tāma tea kai mata here tā. Ko au tō taha pego hao mai ki talat ke rego. Oi aue, ha mea ku hoko. E siope, ne tau me langi ai awhi ai o tua, wha mo mofi ai whangasipi, mo i kau ngā ue, pa ku nau osi ai. Ko au tō taha pego ko lere mai ke whaha ke koe.
2: O tua, ko ha mea ku hoko.
3: E siope, ko wha nau ku nau au, pa kau en ku hao mai whaha.
2: Whawhetai atu eiki, he mea ku wapsia.